0: e lala na matamata ramba ilevu. Gei laurei tuna kena sala. Basika kina rusa. Emeni. Ngauna kede ko lotu kina ke bagai sine itu kono mubali lotu nga rauna. Ngauna kede daka kina na songo e sina inga rauna. The majority is not always right according to the Bible. They can be right in this world. Ya namune kakina ko chisu do baka sangara na mata mata gingo. Do baka sangara na sala rambali lilai kani volta bunisa ambasi kakina bula. Na ngauni sala rambai lebu lelebu era lako kina sina itigo kani volta busa ambasi kakina rusa. Hemeni. Kembali turang agen marama kaku ni baga dalai konan raki ni burung-burungo. But then you are with the crowd. Just because you are with the crowd, it doesn't mean that it's right. Do na crowd lewe rakaya ni sataro ko pailato. Ia na daba me uda kawa mabit chisu. Rangai kaila may na tamata pa kochiko e kina kawilatay. The crowd that day, they said, crucify him. Emeni. Kembali ni kusa lotu tiko kau kwa ni waka tau tau keni taka na numu lotu. Emeni. Tal talaga si so. Hili kumanda maina tiki na rusa nga bulu kandua, rusa bulu karua, rusa bulu katolu, rusa bulu kaba. Emeni.
1: Ena siyanga ni dhuru kina mata mata ni waka loma lagi. Kwa hira sikele nga sakai biya o turanga turanga. Kwa kwa nga sadakaba na loma itamangu sa tiko may loma lagi.
0: Tengu manda kia. Kani mula tambay na siyanga ni dhuru kina loma lagi. Kuira saka tiko turanga, turanga, turanga. Viva ni lotu, era tiko turanga, turanga, turanga. Emeni. Kau ko chisu, ena singa goya, ena lelebu. Lelebu. Emeni. Aunda ubi baka lotu taki, loka indono koro. Ata matali tumui balata, kima misa alotu tiko. Ya kanta pako unengona. Aboso musa dhabi wali. Ndarongo da chiko na tukuni alo ni tal talaga si buli. Oko e turaratiko inandua na waso wasi maina muka ilau. Kachiko ko e turaratiko i elas chiko itumba. Matea ni tiko. Kembali sini dhuru kilo malangi ko e kaya. E dhuru lo malangi ko e balata. Dua tamani pe itu itu waka sosia chiki ali dhaka chiko ni kuwa ibiti. Bura bura. According to the stats of the world, 8.2 billion people are living on this planet. 1.2 billion na tamate rambula chuko na buru buru ngo. Era kaina nda unifika, e rua poindi tolu era Christian. Emeni. Emeni. Sa keme male kepa kaya walu poindi vida. Poindi rua bilioni keina rua poindi tolu na bilioni era lotu ba Kristo e vida era sin lotu ba Kristo 8 minus 2 e vida chiko vole ka chiko ni ono na bilioni emeni ono na bilioni el kemi male lago yeli Bale kau ko chisu kwa yau ngana sala, kwa yau nandina, kwa yau nambula. Sanga ni nduwa na tamate torowi tamangu, ena mukungu ndondonga. Sanga ni rao ni nduwa na tamate lako ilo malangi. Waka bo me dingo mi chisu me nona turanga me nona iba kambula. Emeni. Au sini tukuna ngomo mbutu kasombukina, esotale na mata baka mbauta me baka na musulmani, uri na hindu, uri na buddhi, sanga. Na nongi wala tabo e kabi au, I am the way, I am the truth, I am the life, no one comes to the father, except through me. Keme male, roma dago, keme male ke baka sa ruanga na mbilioni, mai na walu na mbilioni, era lako ilo malangi, o kendo mandanga na ruanga na mbilioni, na bataro gitale. Amen. Sangai kau ko chisu ko ira rakachi ko turanga turanga. E sengani ira na musulmani. E sengani ira na hindu. E sengani ira na buddhist. Senga. Kau ko e seni ko ira kedenga rakachi ko turanga turanga turanga. So mandanga ira mateni tu rakachi ko turanga. E so ralas tu tu rakachi ko turanga. So ra dobi baka dada ni rakachi ko turanga. So ra dobi baka sete rakatu. Kau ko chisu o ira era kita na loma itamangu sa chiko me loma langi ko irongo era loma langi ya na buna sa rimbimbi

0: ina ina senga ni lala go eli ina sinai Hallelujah. Ni tauri baka pasende. 31% Christians. 31. Kembale 69% non-Christian. Ala ko yelia. Amen. Iyo kuri na 31% ronga da nikwa. Kuri na 31% sanga ibo sa weekend o chisu. Sanga ni kuri rakachi ko turanga. Kuri rakachi ko Lord, Lord, Lord Jesus. Hey, Christian. New Methodist, all nation, lotu SLA, lotu Katolika, lotu Kavitu, O kendango enda nanga induri no mata nikalo. Enda ke kau kutisu ena singa goya. Au na kaibiro dula ko tani biya o ke mdo usanda u kita kanai barbada. Hemeni. Ni indu e mate bango o. Sandu na kana nonda ngusu ngusu lo malangi. Kabi kenda na same rusa kumulu kwa tolu kina ba. Kwa dhena dhambe dhake na ulibu noi choba. Kwa dhena tu na esana buni. Kwa dhena tiku na esana tambu. Sake kani mulu tambu. Kwa yunga ilinga soma soma. E alo soma soma. E singa ni bango lea nelo na nabikada da wale. Kembale viva kani dhaka dhaka takiko. Wasa ni kalo isi ni baa loma bina kataka indu na tomu si indu na cheke. Wasa ni kalo ina baga loma bina kataka ngana kalo. Wasa ni kalo ina tota ka ngana kalo. Wasa ni kalo ina baga dodonu ngana nona lebolo. Non daru itabi daru zaka zaka takike daru gina lebolo ni wasa ni kalo. God is not pleasing anyone. He is not a man pleaser. Nangauna sa tawanga kinagonoa e dunan rauna embaki rusa ngabulu e tawanga tikogonoa e kaitsi kogonoa mervisau, mervisau dunan rau rusa ngabulu embaki senga baka duen duvisau e mbula na walubu gononga tolu na lubena o atino akina o atino tou na lubena sanga ikautuwe na milioni baka milioni era mati tu hemeni kako tishwe na bakana singa neinoa hemeni Keto chuko ni koma ina kasi. Daka chuko na lotu verito na Eastern Division. Verito na Ovisa. Hemeni. Keto usatu na usanga itu. Aunga indusi. Ina bono ni veimbulo. Tuna reda. Reda na veimbulo sa. Sa toso nga na mbulumbulu bou. Na mbulumbulu bou e toso nga na veisinga. Hemeni. E vida vira na koto tuya. Era sa wawatu merale Sicily. Senga ki waina doi. Senga ni mata isuba. Kinan ranom buka wanga. Hemeni. Au nui tangana bosa ni kalo ni kue na combined cell. Menda kauko ni baga loma bina katakana tamata. Kauko ni baga tautau keni taki kue na lotu ichisu. Darongo da chukuna kai tukuna chuko choka tamangyo. Dobu nao maina wali lotu nga mai seyoni. Tapadaka dako seyoni. Ena waso waso dabu ilebu. Tukuna tiko kwa ya. Nimberi ni maithaka daka na mai tibi. Enda unrama. Nona dhuru wali lotu enrama chiko. Hemeni. Kako chisu ena singa kwa ya. Lele wena ka. Ketu uze muri ate boro na edhamuni. Ketu uzaga zaga mana na edhamuni. Ketu uviva kambula na edhamuni. Au nangai kabira. Ndula kutani biya. Uke mdu sanda ukita kana ibarwada. New Methodist na combined cell na bibu kelulu. Kako ni baka tautau keni takiko na mula kubata kina kalu. Namu masu, namu lolo, namu hili bolo tambu. Toseda kikina ndona lebolo. Hemeni, kuwa sare ni nanuma ni baga mbula iko ni kusama imasu chiko sama ilolo tiko e vina katangana kalomo reminda kiko tiko saiko ya motoso mainanduna lebolo kinanduna lebolo mainanduna lebolo kinanduna lebolo wile raba na singa na noa kuni ilangataka na singa ni mataka enda inda ina singa ni mbula enda inda ina singa ni mbina kati Santa umata weekend and due mate. Santa, gale sota ni namata kwa usanga atamani kuro dharuta. Hallelujah. Atamani ta ataya tayana. Ni ngona ngai mate kina tamata sakila sartu ka bunelo kugina. Amen. Ko ni ko ba kila kila ni ko lobata kina kalu. Masu mechiko. Wili bolo tambu mechiko. Hemeni, sangan indua na isoko sokolotu na baka mbule kenda. Sangan indua na itala tala na baka mbule kenda. Sangan indua na tomate na baka mbule kenda. Ena baka mbule kenda nga. Siku anyo nda baka mbauta na ngoni turanga o Jesus Christo. Enda lako tiko baka nondonu. Ngao ni sala ngingo, rongada. Ngao ni sala ngingo. Ngao ni sala sosba. Ngao ni sala baka tokai kwa nondonu. Ken dua na sala mola kina rongada. Ngao ni sala ngingo. Ngao ni sala salatu kwa batu kaya kundundunu. Ngao ni sala sasva. Hemeni. dona kana non davi baga loma pina gataki lele una tamata sa sinre da kamana digi digi ada bare tu na kagor tu mo mo ada bare tu na kagor tu konehi ada bare kagor rangase iku sabia bulotu iku sabia ngravi kalou iku sabia lago bago dono e kabi kada ni voltambu sanga e vosser kalou vi e prama la kotani mai na numu vanua biuti rero e kamu la kotani mai na valin tamamu la kokina ndura vanua mo ngravi au kina vaga binaka praise the lord Praise the Lord. Maleta daba go ele candina. Rosa mate go teivesi. Kani voltambu. Teivesi sulu loka loka. Wata keina linea ni matei lalai. Sanda umaro e na besinga. Sulu loka loka na keni imbale mbale. O koe bagai tutu baga turanga. Purple means royalty. Linea ni matei lalai. Keme mbale o koe bulia rawa nona isulu. Hemeni. Que malo coi tamo tamo tuñao. Que malo tamo sando umarra una vincinga. Que malo coi levo nona gang. Hemeni. Wanua que denga el lago kina excepta kikina. Y es que malo tamo y sando una tamo tan ramo una vua. Na edana gola sarusa. Sando me warraka na meme ni kaka na nona tebeli na tamo tamo tuñao. Sanga ito lago me na coli me me inramida na nona maboa. Sena nona vinticoso. Kabi kende voltambu. Duna singa ngei mati ko lasarusa. Ertungi kebeti ko ena engilosi kina lo masreya prama. E mati talengana tamatabutu niau. Loka loka li neni matailelai. Marau ena besinga. Kani voltambu ga itada ke mayete sini sabaga rarawata kitu. Kati kubi kenda na marika na kena wase walu. Tolu sanga buluka ba, tolu sanga buluka lima, tolu sanga buluka ono. Niko na maruro ena no mumbula kona bagailia. Ia ni ndua sabaga ili no nambula E na bukugu ke na buku ni tuku tuku inaka No nambula e maruroi Kani rarawa Vikenda na turanga na marama Dorba unangone lewa Kame mbaleta na lotu baga ulumbale Kame mbaleta na kalau baga ulumbale Kame mbaleta na mumbula Iko Labeta na lingamu Kame mbaleta na mubanua Labeta na lingamu Kame mbaleta na sogo Labeta na lingamu Kame mbaleta na baga wati Labeta na lingamu Kame mbaleta na baga mau Labeta na lingamu Kame mbaleta na singichudu Labeta na lingamu Kame mbaleta na sogo Baga burubura kena kana Labeta na lingamu Kame mbaleta na lotu Iko nge ingalu Kane bolotambu The gospel is the power of God Hemeni. Na kaukau ni kalawa iti kuna kospeli. Sabaga mula ira era sabaga mbauta. Eliubi ira na chiu. Gai muri wikenda na kai mata ntutani. Nongu itatau ena matai ni combine shell. Ni new methodist ena mbongi ni sika nindai. Nongu itatau telanga wikamu nina ngale sarama waka malua ena mai tibi. Kaukua sari ni waka nui nui takana na mulotu mbalabu ni na kausikolo malangi. Kako ni mga nui nui ya na kako sada kaba ni na kautsikolo malangi. Lako ina beisinga na baka roko roko kina lokomi. Hemeni. Walk with humility and humbleness. Hemeni. Iko kila nondaru dhaka binaka isulu manra. Iko kila isulu manra. Sulu kawewe. Sa sela matanisi ni kawe toko na nomu isulu. Sa apakanga teke baka wasuma sa fiu. Kani mo tabu non daru za kabinaka. Sulu mandra na matani kalu. Kenda ru vagandonu inga ambaleta na ngoni turanga o Jesus Kristo. I will go to heaven because of Jesus, not because of me. I will not go to heaven because I preach. I will not go to heaven because I lead a church. I will go to heaven because I believe. I have a passion, I have a zeal for Jesus Christ. Ponua kenda ula kokina ubina katamela kila na tamata. Ni nungu ituranga, ni nungu ipoka mula o Jesus Kristo. Amen, ikina aleluya, lako tunga. Gailewa iko nga. Bukibiko atoka samu, amen, aleluya, aleluya, amen. So ngo nonda, amen, aleluya, kunenga ipalilotu. Niko chiko ipalilotu, bishi somo sumo tenga, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, amen, amen, amen, aleluya, aleluya. Iko chiko batakira ave kamu, aposo baka kalati, aposo baka efeso. Binga batakena F we tartarabi. Hemeni. Kako chisho is not the people that they say Lord, Lord, Lord. It's the people that they walk right and have a right attitude. Hemeni. Na hono rongo da kina sera. E na la la ko eli. ena sinai golomalangi ngai mo sume nalo tam bi bo kadala itu na sergori ke rua nam bilioni ni tamata kara lotu ba kristo tormanda ke ra lotu ba kristo dina e voi vida ono nam bilioni o di elebu lebu na ono se lebu na rua Rua lago y tormanda, rua ngora sa lo tuvaga lo bendina. Rua ra lago lo malangi, vida lago yali. Oh no. Ko yali na sina e vira tamata. Lei lei gura inglosi. One third nga ra lago ga. Lo malangi na sina e vira inglosi, lei lei vira tamata. Amen. E one third vira inglosi, era muri setani. Ya sa yali, ura ura sina e vira Wira sindro talaga ni bibutuni. Era bia bibutuni en sindrawa, en sindi ngomi. Emeni. Mbalte kao ko chisu en duang ay balabala da sin bokodi, no mubos taka na kani kalu. Na ay balabala da todo kon bokodi, kon daulamba, bokodi. Butako, bokodi. Kon riba, bokodi. Niko sa, mubos taka nga na yalo tambu. Kao ko chisu en sega ni bokodi eke, en sega talaga ni bokodi maikea. Lebu na mate baga domo mbulu saadaka tu nikuwa. Tu lako beri tu na obise nikuwa. Eso ya lala, lo utana en onra. Goku irina itamba ngone, erando wosu taka na kani kalu. Hemeni. Hemeni. Kona vita ako edhaka mainangali. Hallelujah. Na maramu koe lo utaya, na tamananga ka taroba na viva luta kintun mili dhaka ika. Hemeni. Na kaubia kachiko ni ko sabosa taka na yalo tambu. Mona maro we baka bina kasara mbu wawa mbali tabu no gore na taya na gina. E ka ko chisu ai bala bala za to doko e na mbokodi. Dua ngane bala bala za na sini mbokodi na mbulongo ke na mbula sabar mai. Baka sama taka na baka to mbula ni baka rere baki ni kai ka ko chisu. E sanga tali dua ka o chisu e kaya. The one who will forgive the sin is warning us that the sin of speaking against the Holy Spirit will not be forgiven on in this life and the other life. Kembali ni ndoro sangkarabi kalu, ndoro sangkarabi kalu. Kera kata mata ni ndali ili kina praise the Lord. Hei, oka sabada mtu. Bina kata kame raka ni ndata mata lili ni ngarabi kalu. Kakua nga ni ndamistaka. Na yeli na mbuka wanga na sulifure. Na tamata itoro tunga baka mama nda na yeli. No. Praise the Lord. Praise the Lord. Dala kumanda kina leso ni mbogini kwa. Oye, so na numasaranga usabu na uchukwe. Usa perichukwe ni punau. Au sa dig dong tak tukan mu bakasa moro ni ngole maya sarango. Hemeni, wili kamai na ulu tanga ruo tolu. Hell is real. Heaven is ours. Kabi ko tanga samu, heaven is ours. Kabi ko, kaya kolo malangi nomu, nomu, nomu. E bala saranga kolo malangi me omu. Ngaune feli kino kwa atama, omu tua kwa atama kino nomu puko iwi. Ngaune rau feli kina, ngelako mago chisu, na ikaruwa ni atama. Kachiko polo miraka Roma. Then the second Adam, the final Adam, come and reset the record. Yana muna kaki na matani pita ndua chini kawalu. Ni kemdo usini boli na katha da wale. Kemdo usaboli na natale ni ngone turanga o Jesus Christo. Maina ipala bala sisewa. E rasulia bi kemdo unano mundo ungase. Kla ili muna ipala bala sisewa e rasulia tunanda ngase. Hemeni. I tal tal ang kori bagaro babanu ay yaro ni balabala babanu ay bagasi sa otu. Na i balabala ba kalau sa ikaw na huwa ni alotabu. At siko na kalatia na kena wase lima. Rusa mulga rua, rusa mulga tolu, rusa mulga ba. Yana i tobo di na ba kalau. Hemeni. Ngay kaya tiko bikenda na i balotabu. Goye balabala tiko choni. Ni rusa vita la noa en a Revelation chapter 21. Then he who sat on the throne, O ko endambe tigo na endambe endambe baga turanga, kongo sabaro mosongo. Amen. So we are really blessed because we can see the glimpse, kabatikao glimpse. Yeah. Then he who sat on the throne said, Behold, I make all things new. ona baka boya na kakinga amu fichi fichia amu polo poloa amu lolo ni wangi roa God can make it new amen aida kama lo mala ngindo menom se baka da botuna no mutayana se baka da botuna mu chiriba kinan dongan dongan kinan babulu na kalo era ni risa ta katale no mumbula ke go baka iyo Darong ang sumunod ko niya lang niyo O tsoka tamang yo. Kung daw dami toka ng Bula FM. Beso ka tunang mo na ni Kaibichi. Bula FM, number 2 na seri. Amen. Ngasin ni Buli. Lay daga-daga na broadcasting. Lay daga-daga sa rabatura ka niyo isa. Siya nga nindu na Kaibichi o taki ko. Siya nga ni Bichi o taki ko na nona daga-daga. Amen. Dorongo dana tunyal ni talga simbuli. Ko dunia mai. Tiraratiko, tirarani dama. Unu ini. Ya. Tirarani unu ini. Ka ko tua funu atau madalanga lingana. Santa ke merongo dana tunyal longo. E tiraratiko enda umuna uchukra bali lotu menemu kelau, tamani bali lotu lem. Aleluia. Atayana kena dui tau tau aboka sisila nimbula. Sarauta me data tiko na logo nyinyu me dedis, bal ni barata chuka me da e todo do me barata. Kemba le guiru gore do vosso boga baba, sera vosso boga do nonno, sera vosso pikeu. Kemba le guiru gara kira tu gara vosso chuka me terra data tiko ni dua kaera, e dua me da rabalata chiko. Nindua nga ebosa chiko baga lembu e na social media o koe e bolata chiko o koe nga e kila ame da e bolata chiko amen ke baga la zingi baga la zingi kima me sama ki baga binaka na baga la zingi daudu pala na wawanyu puaka daudu ruma ki sasa gai me lako lebi andena amen amen ke baga la zingi baga binaka koe rabosa chiko ya atamani tayana gina ndu itau tau Praise the Lord. The one who sits at the throne. Sake kako kwa, I make all things new. And he said to me, kako choni, gai posa vya uge kako kwa, write those words are true and faithful. Wala choni, wala posa ngoe dina ngai dondonu. Vebe narula duka na sobu. Hallelujah. Sambini kwa toka sabun. And dondonu ngai samasaba. E kako kwa, and he said, It is done. I am the Alpha. I am the Omega. The beginning and the end. I will give the fountain of water of life freely to him who thirst. Niko biambula yuko na bangara. Kako ni nama kana kalo umelaka nyibiko. Yuko bangara. Kani volta motunga na matanikatu mga tukitukin. Dora wana kato muna dhuru. You open the door, I will come into your life. Amen. Lebu na tamatan sana rabun rabua kena kere kere. Praise the Lord. An rabun rabua kena kere kere via umbal tanga ni senga rabo seni kalu. Gay muri nan rabun rabua bagayango. Sa receive nan rabun rabua bagayalo. Amen. Na bosa la sa biter terabi bita ketagai. Au wondo inandu na taxi mai Nakasi City. Me ulako sumu mai na Mai TV. Sabi akaya bito kabanua. Au chau biu biu mai na ATG. Sana bango I narere. Au rede vida na dorubo urto sila subani. Badi bole kamay mo na zina me angay wara utala beda kay makoy. Vida na ngonele urto sila subani. Ratambang wane to nga. Form 4, form 5. Sa bole kamay na dina lebo I makoy dake. Aure de sona imbibi de robo uso. Era kay bitch to doko. Ngone bitch to doko. Koy ra kenda kachi ko kenda ngone bagay tobo. Kay bitch kenda kachi ko kenda bagay tobo. Go. Uy rongo kora tayo tu wakolo. Kikolo ko inchay rengo mo lako ilami. Lami town. En andrendre moreda rengo nindiay wakolo. Amen. Kona reda nga ortongani namuka, ortongani wailokutu, ortongani ufadhalo homu, ortongani kalekana. Hemeni. En andende moredi pesad ke kumar ke rajendra. Praise the Lord. Yana buna en dondonu menda rongoda kina vosse di kalou. Bale kako tisu ena choni tini kali matolu. Kamunda una samaki. Kamunda una bagarara mataki. Kamunda una bagabukui. Ena bugu ni vosso sa vosse kina mi kamunda. Kevi a elu matuna kai vici vosse di kalou. Hemeni. Kako kwa ya. It is done. Sadagoji. Adagoji. Saba sa seta ki tuna stage. Kwaya una oli fa kina omeka. Ay buka tika buka ni buka tao ti oti.
1: Isambula bina kana turanga na marama dhurubu nungu nelewa.
2: PME.

Sivina vaina rusanga vulka roa naminiti ni mbola ni mbola vinaka ni mata vinaka mai. Na wali vina nomini vitoko ni vinaka tiku mai. Ana kavi ni vaka rumbuka ni kua ni katini kanto ni singa ni vula usia vitemba. Ni varonga tiku mbeka mena motoka, i vale, vale naka thaka. Na vivo no thavanga ni sema tiku mekina, ni sa vaka vina vinaka takisara vaka levu, ni kinda vaka telitunga. Ana kavi ni kua. Kero vitalo tika kena maramarandini talatarangase, fana afirota livani, alesi tiku mebo nua, mai vim beauty ko ko a vo nan dona maram na ke kito randin tal tala sai a mengole me Clifton vaka vertik na non conference the campus crusade for Christ conference south pacific a Clifton nimbula vina ke sara na itokani leweni campus crusade for Christ ni tiko rongo e Clifton and a kavini ko nimbula vina ka do sample na ka talanga na mata timindo mata takati ko mai na Fiji Truth and Reconciliation Commission. Mai vanua, arto waka adam bose, tiko, keina non to hearings, tala public hearings, eh? Sa oti mai in Korturanga, Wellington, vakatalan kinei Christchurch, sa arto waka adam hearings tiko ngo e Okalandi. O vang bula tiko vi ratumano, roko tawanga, bula binaka nawe kangu, maleka waka liwa nangirume neka vini kua, arto wasasa waka liwa nandumia rungwe di nandum monument, doga na na tala noa. Doga na ni tala no weekenda. Ya back to back tiku na nonoto public hearings and a singa ni kuwa usama ni tuku na waa. Ni baka dengu. Bulata ni waso sati. Ndo na singa waso sabi kia muni ni kuwa. Ke muni inga i tuku tuku le suma i wali wale sina singa. Ke na ngauna ni ngalala kina. Bena rongo di nanda momo ni. Vinaka wakalevo. Oya and kabisaranga ni kuwa. Arto tiku ngo na nona i lao lawa. Rombol na talaga nik na uri kay Naidu kay Rachel Mario na wali mo na wito ko ni tiko kay na bising ko mitiko berto na lalor tong alim mi vanua eh yo ya pinak pinak sarbag liu totoka and na rando tuko na nang wane na wasbaka pirtanya fingers crossed min na ngalala na turangan niya sa unawa kang gunggo kung turang usos sa ruko eh na kay pa kay sang nindo ay takavan kasi sana misini and ando ko men daw lista li daga vaka ene ka vni ko ke ka nga lalo ko enda na rongo tani tikta ke mi wai roa yo kom danga na tala norto ko tala sume na viokani na nungu toka ni vaka vaka na mada saoti rambulo mbulo binaka ngenda sa sara tala ngani ken ritamba iyo era turanga marama dhurubo na ngone leo irne sul soli rambulo mbulo binaka ngari riri binaka tala nga vaka sara kaya sawa kia denga ya lele butiku virto urto na kain urto na wekangu bai za aunrobe ni mbulo binaka ni bulu na wali bune bithingo mi birto mo sese da vao ele no turanga i viuke i eroti na vuku e na madha wa sao e tivi na kisara paka liu na wali bune kasini voli i chone dhangi na wali bune kena waka lele i talitinga na i tukutuku e so e na kisara wali bune na numni vivu kita katoka na kena viko yake na i tukutuku talinga e na

mada o saoti. Ke mni tlanga me nepia, na wali wna bedi ngo me verto na e toka ni bakata kaka. Na to ngole ngole sombuya ni num ni kor num ni asni kor to toko ngori. Na wali wna num ni laloma, ke na lo ni vika wita ki vivi ngo me tlanga verto. Wonga ni in the line doki doki Fiji, moni na numi kete sarmande kina, ena e kavi ni kua. Do bulu na tlanga me chapel, bulu na kata me Mandy, ni bulu na tlanga na Leoni Wanga ni Blue Phoenix. Soko tiko na kavniko na wolo na kaloko lestele tiko ikandavu. Mwadhi manda Zach.

Fiji. Musta lendo daka daka doka nandambea. Ni sivi na ono, ni tini ka ono, na miniti ni mbula ni mbula vinaka, ni mata vinaka mai. Ni itaka nyo ni isaya dhumbula ivali, mene daka daka na voli, na lesu mene voli voli, nga ngachi. Ni itaka talanga nyo ni mbula mbula vinaka. E na eka vinikuwa. Iyo, okay, wampata chunga ni wawuna kaloko, na mbiu kina na Blue Pacific, mene wawuli buisuba, mene Samoa, ina yano mtotoko kandavu, sa wonda Lustiki na namo kumbui ki rau wa zeka. May baka tarungi tiko na bita na madhaa sa oti. Iyo, may maro takasaruko na nangande leka-leka, nangangachi leka-leka in Islandi levu. Sa ngole lista alivo nuwe. Na siga moni tinga sigo tingo mesa na ngole sa rikandavo. E na kavi niko. Ni mbole binaka na turang kavi tanyo. Kem ni keda ka kaimoni wanga ni Blue Phoenix. Katana lang kina vi kem ni na pasindia. Iyo, mendraki marau. Wae tutoka na raki maravu na ngole ngole lesu e na koro e na eka viniko ve maru e na kalubi kemu ni kete sarba kandendu na vi soka eki tiko na vi buka eki talenga na vaka uto lili yang ngomni sala sa kere minta nganga roni tiko o Holiday Inn en Auckland Airport me buka sandu kati baki wasoma sa kere minta na vi tartar kirto ke baka o ni na vaka tosongo ting ni baka mau ni tarumanda virto ni vital no kirto ena na ya vidam daka ke boka boka every kian no muni songo ya ba mi mi tiko ke boka ni boka tor sartinga ni na no tiko mena oni no boka rau o boka mau se da ba so boka ni boka mau ke boka oni na ve buki tiko vir na we kamu ni ra baro boka mau ani boka ta tar manda ber to na holiday inn in auckland airport ya ke boka oni ngandra muni mai mai boka dur na no muni songo baka mau yo kalandi na nono tu nambani telefoni rua vitu lima dua saiva lima tolu rua vitu lima dua saiva lima tolu na vei mau lavo o kila ni o kila ni so weekend ando da kapa so e tali taka sara sa baka misa zoko tu sa baka isa na kango isa ma baka isa kami kami ida tiko vei ya usana usana ando bita tombe nga baka tiki tiki tinandola tinikalima mbeka se lima nandola si rosa ng bulan dalan dalan mavawa sa watu ya eh ye kipa kau ni sari da ting sarma kaya wale ngati ko na matubu wale na so minim bili na wale ni kankan na vi na so minim bili so sara onyo ni kere bibuke ni taro bibuke virto na gambling helpline ran na nondo to o namba ni telefoni sanga ni saumi na saiba walo na nrao lima ni vosata saiba walo na nrao ono lima ba ono lima lima saiba walo na nrao ono lima ba ono lima lima ratanga ni free text moni kere vivuke ni vosa virto ena na bantelevo ni ngo walo saiba saiba ono ni free text eh sanga ni so minom ni text walo saiba saiba ono seni ngole sanga na nrato vilawa na safergambling.org.nz o sanginda na kena korosi baka mpamba sena /support /. O sana ingi volata langa na vosa na support. safergambling.org.nz /support. Naruto namba ni telewe nitali sanga ni saumi na helpline. Saipa walo nandrao ono lima wa ono lima lima. Oya na vei tukutuku iso ngandran benda na kila wata ena eka vini kwa wabi itali na ngito na muni maadha ongo sana wanga yangi wata lea eh iyo lebu sarana ni ongo itoka ni baka zaka zangarange ngole tumini kwe zaka zaka sarana dara maka tumai na nonda singiliti na singiliti na Jersey kena Jersey talanga ni timi ni Warriors na nonoto na sota digo na NRL Finals na qualifying final ni mataka kina timi ni Mbambale na timi ni Dolphins yeah, na Go Media Stadium ya Okalandi sipi na ono na lima ni miniti era na sota kina week one of the NRL Finals ni mataka saranga waka ruwa ina kitini karua ni Sevitemba kila ni saa wuli kiti sarambanga na tikite sanandona kana na usu ni rara ni mataka na Go Media Stadium e Penrose, oya?
ni sibu na ono ena lima na miniti na ni kabisa ngani mataka Warriors versus Dolphins ya ni mataka otiangai singa tambo na rono sata tiku na timi ni thepo ni Afrika serto na Springboks kerto na All Blacks gona fourth and final test na wakaduru tinga na M&T Bank Stadium in Baltimore mai ma Amerika o ya singa waka roi we hira kia we kenda in a southern hemisphere na vio na kaloko na mataka ni singa tambo eh vio na kaloko na mataka li ni singa tambo o ya arto leading on a Springboks 2-1 it's the decider with the All Blacks needing a win to draw the four test series 2-2 eh yo ya Rich Monga returns at first five for his first All Blacks test since the 2023 Rugby World Cup final while Cody Taylor takes over as captain and then ngirongo that you're going to be tukutukutali ngito so and a wall na kaloko ke Ilias Torra nindra rausa na ngoli mai na veo kani marama meruno mai tomana na vingra

0: tini ka vi wana miniti me vi tuna kaloko e na vi tuna kaloko rono me vi tomani i talikina na marama vio kani ele no aturangi vio ki Olivia mbola tingi vi e na eka vniko me adha wana tini ka rono mbongi levo ni kua toko ro teke revi sureti ina lotu e revi sureti tingma ina leni ma songo songo ni marama ni sana vatu rango lo me vi ti Aotearoa ni Silandi ina nonra lotu ni mataka saranga wakaro waina ika tini ka rono singa ni bulo sevitemba ono na kaloko ne kavi and Onehunga Community Center, Walusunga Wulukatolu, Church Street, e Onehunga, e Okalandi. Na wotin lutu na wakadur tinga bibusaki, kina nonda na wasewa ta tuken dana bilo wai katakata, bibusaki ta tinga, na vika mbileta na nonda na sika tiku mai, ina sosu waka aute roa na maramani, salvatu rong lomi viti mai wanua, en na wula saranga o kotobu, na wula mengo, eh? Na wula o kotobu, asaki rimu ningi viti, kutuku ni takayani, na visure tiongo ni visure tira ni waka leo levo bikem ni talanga na ni mami turanga ni lomai viti bikem ni na vasu ni lomai viti o kem ni talanga na ndondomo ni lomai viti o ni sasureti ina lotu ni mataka tini karua ni singa ni vulo si vitemba na ona kloko ne kavi and Onehunga Community Center walusa vulkatolu Church Street e Onehunga ni taka ni ndarawa ni ndalai sota ya ni minda soka luvata nda vita la noa ni suku na lotu kaminda na waseta lenga ndaran bilo wai kata kata yo wakata na kina ke wakao ni na wuna wutiko ni tuto wakata ka tiko mbeka ndaran songo ni waka mausi o kem ni serang o ni ngandra o ni i waka mausar tinga o kem ni Iyo, kila ni arto na rin yung bibigbo ke waka liw sara na wakan darto vingara bitiko arto sa katakatal tinga yung Holiday Inn Auckland Airport na punta lubo ni rin yung vital no kaya kerto o yaya Auckland din na saiva diwa ruwa vitu lima dua saiva lima tolu rata lang ni ningoli na narto vilawa Holiday Inn Auckland Airport ke na narto socials talaga eh na punta lubo ni tali ruwa vitu lima dua saiva lima tolu Na vi mau ilavo ke pakao ni ngandrevo na vi wuki ni ngandrevo menduo ni vitala no kaya. Misuli baka sala vi kim ni sendu sarangao ni ngandrevo mo ni na vosa kina ni sa senga ni tangi irao na lewa ni ilavo sa oni wako risiti kumbiaka na vi mau ilavo. 24-7 on to helpline saiva walu nandrao ono lima va ono lima lima. Saiva walo nandrao, ono lima wa, ono lima lima, ratalangan ni free text, ina tali nambu ni tali boningo, saiva, univasata, walu saiva, saiva ono, ya ni free text, ina nambu ni tali boningo ya, walu saiva, saiva ono, sena nambu ni tali boningo saranga, sanga ni somiro ni vital no kaya kirito nandoni vengaravi, and gambling helpline, saiva walo nandrao, ono lima wa, ono lima lima, ratalangan ni siko, wana nato vilawa, safer, gambling, .org.nz/support So we tini kono na miniti me vitu nakaloko langindonu ni ngole ngole sivu novi kemni novi keki mami ni tingo waka ngande waka ngito waka zaka zaka ni mengaravi waka vuni wain kito saa ni to masi pali wali sini na esu tatolo vi kemni nambula vi kemni talano keki mami meo ni mbika itiko na mate taka na mate ndeo na mate sureti ni dhunruwa na mate se wabi iyo me esu tatolo nambula mero ni mai tamantala ngaravi tavi Oya, avi kimni na ngol lesi vanua telinga kim salolo mama stiani vir ke sar mai vanua eh vir ke na veo ekani ni na sotakaya mai vanua wakatelanga kina na muni madha waso sa tungu matanda na vila kwa kina nandra ngita na ngwane na makumbunda kira talanga na luvenda waya anda ngangaro nitiko na waka utoli lingo ni sala ronda vila umani saratiko baka libu sa utusaka na muni ndui mata vuvale ni hata wana kevni waka rumbuka kati umai ni waka dhingo vinaka
1: You're now listening to PMN Fiji.

tana kunau vai jina sere hante ai sebi hoi sabi ti tuna kaloko na mongi na kaka ai bela mara na mken wikin mken sa ni boro ni bula ni mata bina ka mai ha kinda bikim ni tikani na ya ka bungi bina ka ndai na pimen fiji se pama na viti and ambio ni bulibo ni 531 pi Nabio libo libo ni 531 PI and bongi binaka endai. Ni mbulu binaka na marama na turanga na thurubu na ngone lea. Watana kini wikimu nini suli suli. Ni isi ama tiko mai. Warongo tiko mai na bongi binaka ni kuwa. Na ikatini kanto ni singa. Ni bula o sebitemba. Runu ndolo rosa nga bulu kawana. Bima bulu tali tinga ni nabia indala ni abaka turanga. Nabia sana tini kapai me nonta panua. And bongi binaka endai. Ni mbulu binaka ni mata binaka mai. Mbulu tiko ni wikimu ni mbeka na isi ama tiko mai. And live stream ni pmn.co.nz. Ni mbulu binaka. Mai na tini buru buru zabanga ni isi ama tiko mikina. And bongi binaka. Kanikua. Itakani to tako tiko na ngara bita bina bongi bina ka ndai me zabo tiko ndana maza ni kena ngara bina itai baka puli baka zaka zaka be kenda baka pu vale en singa bina kanikua. Apa bola tika ni na nomuni ya nomuni ndani vinga ra vinga ngo hela no turanga vio ngi to manyo malo tiko di tau oli bi bola tingi zene bongi vinaka di konta ba vinaka ka bine mai tingi zaki mbau ena boku ni sa mai zabo no vinga ra vi ulti mena tolu me za bona vitu kero no mitama tiko na vio kani ma no za porkara mena bongi ndai mena vitu kene tin karona kaloko Ina utinga na serengo, anda nga irongo zetika ni ndona vitala noa, ena buku ni cover bill. Sena HIV AIDS ka ndo tiko na ulutanga bimbi habita na tiko tiko kaza tiko mai nonda pano ni bolu binaka ni mata binaka mai no ni ndano bingara bi elno turanga bi tani binaka bale bune sem tiko mai en PMN Fiji se pamana

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ndo mai Paulini ai na sera tu e woli e malea sa sitingo bikenda ana vitu e na tini e na miniti. Nanda tu tu vanga ni programu e na mbongi venaka ni kua na sivi tiko na vitu e na tini kalima na miniti. Nanda na rongo za tikina na ni rawa vitala no tiko e na alama ni maadha o vateke Dr. Jason Mitchell. Jason Mitchell ka liu takatiko na dhaka dhaka se na task force ni ke na ni HIV AIDS maibanua ke rawa vitala no tiko e na vukunga ni ke na satumbu saritiko na iwili wili ni leni vanua e tau biari tiko na matingo na HIV AIDS. O ya ni gena na maki mekina, ni yoti tiko na vitu na tini kalima na miniti e na walo na kaloko anda na siyama sare ni kina ki na koro turanga mai Wellington vate kei turanga tau o ili esa tora e na wuku ni nei lalakai me na koro turanga e na diwa na kaloko anda na rongo za tiko kina na ni tau vita la no tiko kei e na wuku ni ni cover bill e na na lawa ka sa wakatu tu teki tiko me na paiste ki pali me ndia na buku ni ni ka, na kava bile ya da tiko ni lawa ya kita uvitalo na tiko kina wate ke o Dr. Suli Bunimbola senior lecturer ni environmental management mai na Lincoln University Patrick Sakusa Fong doctoral researcher katiko na Lincoln University wate ke William Mikasa na Wanga doctoral researcher talanga katiko na University of Cover, of Canterbury University yao kita uvitalo na tiko hena buku ni na ulutanga ya na kava bile ni gena na maki meki na ya en diwa na koloko tini na koloko nanda ya ua nanda ngauna ni rongo sere tali taki mai wiki muni ki wiki muni ni taka ni tosu bina katiko na ngara vita vena mbongi vena kenda hebe bambula rarambu kia sarteni wiki muni na nanda ni sema tiku mai na vei ya sei autori wa thabunga ni sema tiku meki na ena bili bili vini 531 ena mbongi vena kani kwe ngoya wakalandi ena ndo sebo rua pointi rua na FM ni mbule vena Tom Bulu Vinaka may fangarena ndo se betolu pointi ono na FM, may Hamilton ndo se betolu pointi ba na FM, ni bulu may tauranga ndo se betolu pointi walu na FM, watala kin may rotrua ndo se betolu pointi dio na FM, may tapo ni bulu Vinaka ndo se ba na FM, may Hawks Bay ndo se betolu pointi dio na FM, watala kin may na Taranaki, Manawatu region ndo se betolu pointi ba na FM, watake Wellington ndo se betolu pointi bitu ken ndo se ba pointi ndo na FM, Christchurch ndo se ba pointi ndo dene din do se betolu pointi walu na FM ni mbole binaka tala kin me inve kagil en do se betolu pointi onon FM ni mbole binaka tala na sema tik me na live stream ni pmn.co.nz en mbole binaka ni barumbuka endai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da mona tona. Senika kalanda moni ni vusetia. Da mona tona senika kalanda moni en sera ke milia kere. Asamu aluti kuna kaloko. En nambongi venaka en dai nimbuli venaka ni mate venaka. An na sanga isi amati kuma en nambongi venaka ni kuwa. Ure itoka ningo sosara tingo maramata una lebu saratonga na pepa. Lebu sertinga na pepa reoso sertinga na mbungi ni kombole vinna kan di tau
2: bole vinna kan no a maron in the room ai so tata lambung pinak ni ko klani mistake mni na mada sa oti na no mni yo le so bo klai to usaron ni tala no ti na mada sa oti vinna ko vale bu na ko vale bu na mbulu ngoti ki mami ti ko mai o klani rto marosar na we kanda mai we roa ke nipia na no mu mundo ya doyani ndanga ke kilat ndanga ndona kana leuni to kere ti ko me rango ri
1: we royar to bo bola ke tikuni le ndona nrao arto sanga tike butinga to kana le sota ki to maru ba lebu ando bo le na kana be kani mai ya we ro be na ka ba lebu na be dingo mitu be ki to na mata timini PMN Fiji ki to wango le tuyani en na mazo sawoti na buku ngani kena lai ya la katoka na bitamba na baka so ku mintu tuku en embele tanga na nonda sami itu kenda na itu ke ke viti na nonda mi tu boli ni silandi na be kanda la ku ruma na nonda mi tiku pata baka be kani e baka tale to to ka bale ki to ba bindu na ka bale na na kanade tapi teke baka lolo
2: sandina
1: we wara kitu me vikito ya kan rara ni ngai le lo kana tal ni sasinga baka ruwa ye oh ye bulu bina ka master chane vangi ando bulu bina ka turanga turanga ya ndu kim tuna turanga to bata kuna ka bali bune vivingo vikito na ngoliti yani na baka rumbu ka sauti
2: Ada talento sul mi vita pia sena.
1: Ya ne pia.
2: Ne pia.
1: Kata ni waruai kita sanga imbimbi mai wero. Kita ngolah sari nepia, boleh benda kamera, apa nak kembali benda bising gomi begitu, nak buku ni, zoniti, nampak baka utuh toka, kita umai yang unu kita lagi unu titik kita mata kan di barungai, nimber ni kita ngale sotean ni nampak ni turang atau tambo, korecuta, nak buku ni nonra tu lagi tambo tiga ni sol sol, nak buku ni nonra, na boleh bos baka biti, buat kita nanti toka nonra meke. Lei tamba tiko ngome tiki tiki ngani program kito baru takana PMN Fiji and buku ni Fijian Language Week and bula au kotoba
2: totoka yesa anda nanama kisaru tingana ulo minggu eh kandir na tantel tingama inanda bulangi to namaramani sano lomai viti iro tal tingani na tal chumba ngama evita na na ndo bulu bulu tek me bana suva handicraft
1: iyo na ken ngai na mother mingo se mother ni muri kiton ngai ndambe na vital na kinda patike greg and greg trailer na buku ni no rangwele mai arna me bagarita kiza kasaka ni lingatiko and mangri center park Hari nama ramungko weekend dan lebih witty.
2: Tetap.
1: Hari nama.
2: Sana kau ngamai lebih witty, okelah.
1: Ya serang. Iyo. Menjadi memakan ni tu tiga nak kena komiti. Ansal nak tertinggal nandona sevens tournament. Anak tak tiga nak kena Singapore Roya.
2: Ina Center Park.
1: Center Park.
2: Sandi ni.
1: Menjadi kau mau Greg. Menjadi memakan mazhar tak nak kena pemati lalai ni Songo. Ni Fiji Day. Wat ik in de Fijian Language Week kasa tumanitiko. Mena baka izori. Mena maza ni bulu wasa baka biti. Ke ina singa ke biti. Saikuwa ina kachini ni singa ni bulu wako toba.
2: Iyo, tutaka biki mni na wekanda. Ke ni mina kata ni wasia mai. So ni tukutuku, se ni baya do songo tiko. Ningir mai. Ni wasia mai. Kito ngonga na nomni steseni, namani taliboni, seiba walu, seiba, lima tolundua. Se rosaranga ni vitar taramai ni na PMN Fiji page, eh?
1: Yo, Enna ningeda na magitima na ni nasibi na walu na tenika lima na miniti anda na ronga de tiko kina na nei robe tala no tiko na ni te wita no tiko wate kei Dr. Suli Wunimbola wate kei Patrick Dr. Suli Wunimbola senior lecturer ni environmental management mana Lincoln University of Patrick Sakusa Fong doctoral researcher mana Lincoln University wate kei William Kasana Wanga doctoral researcher talanga in the University of Canterbury kito wita no tiko mbemba lete na cover bill kasaba tutu te kitiko mai nonda na ngono ngo me nando na lawa kartu wasete ko kina nanan rutuna numa na turanga leotongo na be kartu na numa membaleta na kava bilinge na nama kitik mekina ya ni sibi na walu ni tinkali mana miniti wanga ni ndala ndagi ndoki sama idaba hasib tik weekend na walu ni bitu miniti ni bulu binaka na kwale mana sema tik mai na PMN Fiji sepama na
2: viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tukuningi to na kavne kua. E kai o seni rusi se rwa kula ni rito sa wawaro na atu e na kia na tango magi na bilo ni Pacific Nations Cup. E kai o se rwa kula ni singa ni rarao na timi ni Canada karato na satawa na matai ni na rito ngito. Rito leo e rusi ngubu katulu na dharubu rito ndingi taki na squad. Ka wile tiga kina rito leo e wana dharubu karato singa i leo e na wawandu na timi ni biti.

te reo tamani ka sa matataki viti e nangito leo ea vitu i noke rabu i wasa mai na timi ni taviuni pe naia dhakambau kei i soa tuai mai na timi ni nanronga. E na kapitani tanga na timi ni viti o te vita i kani vere e na i tutu ni huka e rona toma ni koe na i tutu ni prop o peni rabai ke mesa ke ndonge. Mesa ke bode bode kei temo mai e na vonua e na toka ni tutu ni locks ki tione salawa moti kai mare kei i soa tuai e na ono vitu kei walu Frank Lomani halfback Isaiah Armstrong Ravula fly half. Manasa Mataele kei Chochina Sova na wing, Kalaveti Rabobo kei Virimi Wakatau aina tineka rua kei tineka tolu fullback o Sikele Rambitu. Na timini Fiji Water Flying Fijians e na sota kei Canada e na singa ni Mataka e na mataini nona tongito e na sota ni Pacific Nations Cup kana waidhuri mai Chapani. Erto main ruka ne utu tini mini tini ngito na timini under 16 ni marama ni nonto bonua na Fiji mini coolers na kadrua ni nonto tongito wakatombo na sosote ni OFC under 16 women's championships ka wadhori tingo e na yata solomoni. E waka sa kiti tisara na nonto tongito na ngone leo ni erto sota ke na timini New Zealand ka erto nganga e na mbaki sa oti. Ia game skora o Bonnie Rice na yoti o tini miniti karto menganga na timini New Zealand e na ndua kei na timini viti e rato wangaroka na timini atu kuka e na mataini non rato ngito wakatombu e na tini kandua ki senga kamai dhabu sau sau o andi ula mila rewa kasanga i mataini ngoni viti me si kotaka e lima na kai e nandua na ngito basa kiti sarana non ngito ula mila rewa mai lima na skua mai rawata rua telenga na kai mai rawato turi kambose wanga kei temalesi masi kawili talitinga kino Esther Vunivi kei Alicia na Ryan. Na timini viti ena sote kei na timini atu Solomoni ene yutu tini norito ngito wakatombu ena singa ni mataka mena madhala kino dhe ena dhambedhaki kei New Zealand kina semifinala ena madha o mengo. Na timi kananganga ena sote sote ngo kei kwa ena karua ena laki boeta vina sote sote ni FIFA Under 17 Women's World Cup kana waidhuri ya Morocco ena mbaki bo. Erto mai dhalata na itutu ena semifinala na timini Under 19 ni Turanga ngo ena sote sote ni OFC Under 19 Men's Championships mai Samoa. Erto mai nruka vi Tahiti ena yotu tini norato ngito wa tombu e liu toka na timini Tahiti ena rua keisenga kama indua na skoa mai roato Abdullah Kairati ia erato mani nruka vi Tahiti ena kai rua ke indua. E kai o Marika Rondo na ndoni vi wata bulidhi ni timini nrendresar na ngito ke Tahiti ia e maruta hoko ena norato sasanga na timini viti. Na timini viti ena sota ke na timini Papu New Guinea ena singa ni mataka ena kena wala taki nei kalima ni tutu. Ertu sa tigo mai tonga na timi ni netball ni nando wanu ena buku ni sotsote ni Oceania qualifiers ango ena buku ni sotsote ni buruburu ni netball kana waithuri mai Serene mai Australia na mbaki mai ngo. E kaina ndo ni bivu katabulidhi ni timi o Michelle Parsons ni rito sa dhadha sa ritiko wakukowa ena nondato wawarau wakamibi ena nondato wikilengi tona ngoneleo. Na timi ni viti, na timi ni atu kuka papu ni gini samo kei tonga na waita viti kwa na sotsoto ngo kana tiku butiki tiku na madho mengo ena Tonga High School Indoor Stadium mai Tonga. Na timi kana ganga ke koe ena karua ena sotsoto ngo ena waitavi ena sotsoto ni netball ni burubura kana waidhuri ena embaki mai ngo. Saiko talanga ngore ni nai teki taki, mai na tamane ni ngito e na kawini kua, nomini ndarvingarabi, asinate wainingolong.

0: CMN Fiji.
1: Tōtoka pakao te nā Sereama i viruto nā mate laulaua nā Low Watchu Band. Lengu hohe, whamaro te kende tiko nā mbongi vinaka ni kua, wakarau mbuka, nei ka kadioni sina?
2: Tini
1: kandua. Ole, isa, tos tali tiko i muri. Tini kandua, isa, wala tali mi mama na wula. Pela tali mei dhava tali na wula. Iyo na wula ngo, na wula i wula September, na wula i wawakanda. Wanua, i wanua, ngo na wue teiti kwa kina na ayambaki lewu, ngo na ubi. Wakanda ataki tiko na ubi, sakandre, tiso mbu na lewena, teiti kwa nandalo me ya woi niwere, teigo ti talanga na yambaki teigo bu na beitinga mai te tal tinga sa te ku talanga me te na kawai e lebu na na seni kau sa na seti kina na moli na mango na ndrala mbui mboni viti makosoi na wandamu sola tal tinga kina na via wotu tal tinga kina na uto e na e ata te tele tinga mai na ndilio mai na pimpati ni mbati kadiwa io e na bula septemba au kela na bula tele nga septemba moni na numetiko sana te uta te tinga ki na daylight saving ne karusa bula kavitu ni singa moni tonga toka no ni wola ni wula ngona ngona enda sana mbita tale kina i muri na nonda kaloko se mer le mo dina bong ni baro wai ni karua sanga bulka vitu sana moni sana mbita na no muni i kaloko sana bisa tale kina na ngona Ona numa tiko ya.
2: Iya, daylight savings ni Ronondolo rosanga buluka ono. Tiga buti kono singa tambo. Na sebi tamba karo sanga buluka bitu ni singa. Na rona kaloka na matakle lai e. Nengo na ni santa buki na nambog ni singa barwai ni to sesa rilio.
1: Iyo.
2: Ni toso iliyo hindi tao kuniko chikento iti kemure.
1: Iyo, mbaleta. Kiyo nange ilako li lutu na singa tambu. Kuni na numa niko na natotolo yani. Hindi nange ilako lako sana. Ewe yani sasuka na lutu.
2: Iya, iya.
1: Tonga saru toko na mnivol ni wulango. Rosa ngulka bitu. Ni September. Iyo, nangon sabo etin. Tolu na miniti metini na kaloko sa ngone tiko ni wena numi wewa tai ya na sere na manitali vonitale saiba walu saiba lima tolu ndua. Iyo, tolu tiko weken tolu na weken. Mili kei mi pio rova ena wewe ngona minomuni na mbongi wina kanikua weken mi nasengei sema mai. Nimbula binaka.

0: Whakawhanga mon rau a piorawa kei Queenie. Pa maru te kente tiko ena sere totoka ia. Ie na ngauna sa sivi na tini e na tolu na miniti. Wakamo sa mai full speed tak tiko na. Sa ngauna sa rangangona ngauna ni sere talitaki mai veiki amuni. Ki veiki amuna ni. Io ni... Sema mai, ni ngiri mai, na mani talivoni, seiva walu, nanrau, seiva, seiva, seiva, lima, tolu, ndua. Peke mnina sengai sema mai, serengoa me nomuni.
1: Ia be mamula rara amba sarti kia ni weekend kia sarna vunu da vunga kla ni bongi ni varam buka ni kua dan dau sato sato kina waka matabiwe kani waka buwale waka itokani waka thaka thaka bata dau ndotu mandana waka malumu ni lama ni madha wai ndotu mbeka na tano sen ndotu mbeka na mbese ni waitiku ni vitala noa na bongi binaka ni kua kia wa mbule tikia ni kia rupa mbule tikia ni na biwe kani en na bongi binaka ni sen ni ngule da wiki mni mbeka na siyama tika mailu mento lili angole tikum beka na lei angare bite beka daka daka sis ko tikum beka mena daka daka na bung ni ko ni sema tikum mai ni bule benaka benaka pale bunan do sema tikum mena pito ko ni tikum mai e na non tapa tapa benaka ngo na PMN Fiji e na bung ibe naka ni barombo ka ndai sang ni ngole da bikem ni beka na sa na da sema tikum beka mai bunan ni daka daka ni bule benaka benaka pale bunan sema tikum mai a vai vir ke sara na non da be Fijian community and be say out there run bongi bina ka ndai ni songo tikum beka na buku ni vaka rau ki na Fijian language week sana mother ni was baka biti ni mbula bina ka bina ka baka lebu na ken na tu te kitiko na ken maro reti ko na non da bosa na non dei tobo baka bimbi na non ra baka buli ditiko ni soli soli na ken na zingeni tiko na non da tobo ken na non dei bosa na non da bosa bosa na buno ka da sama tiko buli tiko ken ngo iyo na namba ngani re ngir ngir me kina saiba wala nan rausep sep sep lima tolun dua ke ni bebe na numi na sere ni be kere sere a bebe te na sere na bongi bina kandai na namba mo ngir ngir me kina ya saiba wala nan rausep sep sep lima tolun dua se ke ba kani tiko na bola mata na bongi bina kani kwa ni bangaranga na ni tonro ni beba na PMN Fiji ni bita me kina do na message kero na kazi bakani na nomini sere kena nomini bebe te na bongi bina kandai
0: Ia na serango ko te tal tinga verto na ke kito ke anda mai wai roa to na matilao la orto so se ango na tingo bule bina ka chochi bua ke master chone dangi ngum do ser tal ngango nuku katun rau nuku seni kau me ba maro te kimni tiko na bongi bina ka nikoa

0: mare mai nganga voli ako tu mena ngaone ni sa sivi na tini e na tini kadhiwa na miniti wakuriti ko na bebo tai na kere sere wambura rarambati ko beira na wakanda mai na mai wangarei e na ndua seba tolu pointi gono Hamilton, Dombula Binaka na ndua seba tolu pointi wa Tauranga ndua seba tolu pointi walu Dombula Binaka na wakanda mai Rotorua ndua seba tolu pointi ziwa stekani mlete pitalanga ke mendo mai Hawks Bay sempa watatalitunga na frequency ya na ndua seba tolu pointi ziwa ke Taranaki Manatu ndua seba tolu pointi wa mana koroturangan do bulu binakan dua seba tolu pointi vitu Dunedin dua seba tolu pointi walu Invercargill dua seba tolu pointi ono Wiki mni talanga na wekanda sema tiko mai na Facebook page na pamana viti ni mbula binaka. Serengo, menomuni.
1: Wate talitinga ni vei ropati.
2: Yep.
1: Kere tau na nomo e lao lawa e nambongi vena ka ni kua vena ka vale vena ngir ngir mai. Na kere sere, kena vipa te sere e nambongi vena ka ni kua.
0: Iango no artona, artona president team. Arto wa baro tiko e nangito ni mataka, mai pakuranga, artona golden oldies. Serengo, minumuni, vena ka vale buro pati na sema ngiri mai. Na sero ni kerea

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tōtaka na kenea, mai na kaboro, mai be George Fiji ve kosa kerto na Paradise Roots. And na bongi vena kenea. Isi bitingo vikenda na tini, and na tulusanga bulu kapana miniti, katin kando tika nisinga ni vulo September ronondolo rosanga vulo kaono viva na numiti ngabe na kamale mo sese na viva na numiti kumai sa online tiko sa tapozi tiko indona nito wa app bo we na edhana tiko na PMN Play PMN Play ngo kwa kwa ni download taka pana numiti telefoni ni rani varrongo and stesi ni rurua ni Pacific Media Network ni New FM batika na 531 PI kwa tika nikina ngo na nondo to programo na PMN Fiji kanto zizi tiko na bivaro mbuka tozo kusara edha na tiko ni app ngo na PMN Play sa mitapozi tiko na madha ongo wike muni na nonda sana rara usara ni rara ni varrongo tika na numiti telefoni wipo nyo keze ni ngole kina iya na mbongi ndai na sir tara bungo sabote tikini kina wiki mundo na na ilawa lawa sen na committee na Fijian community my way ro na bungi vinaka ndai we master chone on sami ha turanga to vata meda kon robe mbule vinaka mbule vinaka tanga be master gounder turanga ni na be kavo ngo mai madwata na mbule vinaka mr gounder watana kina be ose turanga to vata me tuko vesi malombula be ermaya na turanga ni mbua buke buke tikini presidenti mai mai wero malombula tobata batana kina vei teito ngo turanga ni lovoni vei chochi malokai ya turanga ni zizia batana kina vei wais livai ki solo aruta turanga tobata maite vio ni ndombule vinaka vei epi turanga yang numai kandavu batana kina vei presidenti o teranga yanu mai sawa na mbongi bina kanda sang ningo leza birto na marama arto wa lewetiku ni hamata mbose vei mbua malombula to vei chowana malombula to bata mbua na zani tinga mbua ya emarama ni nandali malo ya wata ke ili marama yanu mai kandavu ndo mbula binaka apa mbibiti ko wei turanga anaita master chone mbula binaka batana kina wei liu liu se president ni community turanga yanu sandra tena mbungi binaka ndai sara tara bongo sabo tei sara ni baka mbibi wei ke mundau nyutaka ni tosu binaka tika nangara vitavi kada uklani na zaka talitumbangana sosiangwa na mbungi binaka ndai dosana numitike ni kina na serta rava.

0: BG.
1: Totoka, totoka pakawati. Io cerca i papiloni vanno ni su do che naoni tona tau bu tribute to wa maro te kende ti kona ka bi na kni ku ni sa ti ni kandu ando nu na ka loko ve ke mni na sa gese mai ni mbule bi na ka na mni tele boni tale se iba walu nan rau se va se va se va li ma to lundu perto na turanga ni ta me na west ndo mbule bi na ka tamai bilive tamai gotsoni tamai tumbuna tebita ndrulin ruli ratu manasa rusi bread lewan da kua ke mo se sendo na numiti ko na sere taravan ko sanga teling ngile tapi to na turang mai nei ta mai chapo ota huhu ndo pule binaka ropate ke numdo matelala na president sef to na golden oldies ndo na numital tika na sere taravan ko semi kaitani tandomu au rui masita me nomuni nambongi vinaka nikua.

Tatoka, tatoka whakaotina serea. Sako te mena ngaone ni sa sibina tin kandua e na tin na miniti. Ia sa toso totolo sa rati kona ngaona. Wakuriti kona bivotai na vena numi namni telefoni tale seiva walu nanrao seiva lima tolundua. Tona mata Pu vale mai bundol Wetlands Brisbane. Bule bina ka rova se mada wangan sa nini. Rona wita dini na ma ke ratona piti nani na roko dina bila kemba do un bule bina ka bina kwale mna ndo siya meti kumana vi bongi ni varon buka ndo apate tikut mai apate keke ito na bongi bina ka nikua ndo na numiti ko ena sera tarabango na numita liti nga na sera ngo na matabu vale ni sota kai tiko na rekin rekita ni bula ni unga unga wa na serengo ni na numitikina wiki mi talanga ni sanga isi ama tiko mai en a live stream do en a pmn.co.nz nimbule binaka nimbule binaka talanga mana tei buru tapanga ni sama tiko mikina na serengo me nomuni West Fiji, Diva Mokila, minumuni nambang binaka ni kuah.

O klani baka e kalunga ta bale borto me sa on bunge na kenda ni baka ruana no rto serni no rto rosi da un bulu binaka binaka baka lebu na se amati ko mai hena bunge binaka endai sa sipting of kenda na tin kandua e na rosa ngabul na miniti abla tal tin me da bana venga rabi na bunge binaka endai ke ro babin binaka tigen vikim ni na se amati ko mai en wata wata binaka ngo en bunge binaka ni kwa ya na ser taraba sa botetiko ve tau na tano te a trust mai Napier hena bongi vinaka endai vei turanga tau o tambo wata kei kei Bianca an rombule vinaka na viwe tini a vinaka vale na kena ni tole zingo miti ani na mate lawa wakatha kathaka ni PMN Fiji ni PMN en Singapore Waisa oti totoka pa oti na vizingomi na viwe wakami mene ndo wakathora na abu vale na buku ni nonro tole katoni ni na isoli soli na nonro tole langa sere pati kena meke kaka kito ube na numike mdo tika yani en sere reta rabongo nomro vale batikere ke sara na lewe ni tano tia trust mai Napier batalaki na verona na vale na kurvoli batalaki na vikem do ke sara na vale do tiko na tano tia trust pa kambi bitala nga ve tabale mela ya mundo habe batitike ni vikem ni o mosi se taba na bongi na kanda ndo sa mundo num teltinga na vitamani mai otara na bongi na kani kwa don bulu binaka binaka bale buna se amti ko mai au ke la ni au betaronga ni se bomba kana kem do pea bulu binaka tel nga solo rendindi a binaka bale bu solo na message ti ko mai ana kere ser ti ko mai na bongi binaka ndai na ser tarabango ando sana no miti kani kina na be kani en bongi binaka ni kwa Bonga kena mbukalo, kona besoli. Ni otia, dana ronga dati kuna ndomo Nikki Bedos e na Serebe Mama. Wateke ya Hyanu Boys featuring Natalie Reikon Rocker nungundina. Ni mbulu vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tatoka Nongundina, Yanu Boys. Ko te meki na ngone ni sabo e Ruasang Bulkalima na miniti me tini kandua na kaloko Totol saru na ngone e noa Tini karua Kere me toso talimur Iyo totol saru tiko na ngone Sabo hala katalim tini karua Kula talanga ni kiru mai thava Vavini wina katiko yani Nga numuni Ndua pati tiko mai vitu kikirao Nambongi wina kini kua Pituku tuku, wasei tiko yani, ke ni thalata, ni reni ngwale ni to Facebook page na matabola na PMN Fiji, na tiko kede kina na na vei tuku tuku, na interview na mbuk ni kua, and PMN Fiji.
2: Is the festival famous?
3: Iyo, na... Ave kibukani vya rongo za tali se ni za lata na vitala noa na matai sa ikona ni roa vitala noa ki Dr. Jason Mitchell o kwe na turanga ka chairman chiko ni AIDS Task Force maiviti ka liu takatiko na kena sangai me na taro evi kapal kutumiso mbuna namba ni sena liwiliwili le nivunua sa tewiritiko na matengo na HIV AIDS takataka patike na matengtu na buku ni sa sanga ungo kira vitala na tukikina patike ni kene karua na ito vitala noa kerto leo tolu na turanga karto Kenandau and another tundu tambana karto tiko mai na Lincoln University ke Kente University of Canterbury ka kito vitano tiko nuvu kuni kava bill na lao ka bato tu tiki mai viti na dona lao bato tu tiki tiko menandu rezaki na kani goe na umana na kena volitaki na kena tiba ki na volitaki na kena vakau na na yangona eh yo ya patike na ituk tuku ningito me vanu patala kina na ni robital no kile store kito robital no tinga kina patike ya turanga tau ka norto coach tiku na leni na mata timi ni Fiji handball kartu ngito politik go Wellington and na monye mada ongo ni re ni re de kedia na ni to wonder ni beba and na ibola mata and na mbongi ni kwa
1: Iyo, bakuri tiko na Pena numi na vivo tai veki mami veki mni na sengai se mamai na live stream nimbule benaka ni na yan rambongi tiko ni na numi tal tunga na sere taravango ba kawale niao kalitui menomo ni na bongi binaka ni kuwa

0: Fiji.
1: Wonga ke munia e na serele di malo ana to mai a chusa tiki weni kolo en na bongi vena ka ndai sa siptingo sa votingo vikia de wala mini timitin karona kaloko na serta nga mea sa na meda vikina na niro vengravi en na bongi vena ka nikua veva vini vena ka vali vikenda na vewe kani na lube viti na nomini ndo toko na politika mai na bata bata vena ka ngogona nda bata bata na lube viti vesinga varumbuka mai na tolu kina tin karona kaloko ko tolo kalo kina vitu na kalo kundo vingare voli timi kina ne mai tangi dekin bau an mai ne vitu kina tenka roa kira ndo mito mana tiko na vya kani na vingare vi vi kemuni an na vingare sara ni varomboka va ben vina kavalebu na numuni vitu koni na numuni nda u giri mai na kere sere vi bute na sere na giri tu mandanga mai na va ben vina kato an vuku ni vi prokaramu so hendo mbiani mendo rongo tu mendo kila na vitu kutuku he mai nonda bonua o tala kini ke New Zealand ka sale butu ke na waka vini vinaka ka kera usa waka nini vinaka tala tunga yani ni nando na mwini madha vinaka vei kenda na mwini madha usa tunga matanda na buku ni vei taibiso ndana garaba waka bubale waka mata vito kani waka ilawa lawa ni na ngarabi vinaka na nonda ndui tabi ka kitu sababu nini vinaka tala tunga ni vei kemuni kia sara na baka varoti ko na buku ni amada ni bosa baka vite na be programu so ni na dite baka tiko ta tito sa banu ni vina katika ni kito tu baka rotal tu ami kito na be buke na buku ni kena kamura ki na nomu ni be tu tu na be tamba so na video ni bita mai na buku ni baka varau se na be kai so ni baka dora na buku ni amada ni bosa baka vite na maro ta tiko na ma na bula mayongo ya Ah, me da bruno ndango na kataraba. De belo mani vagalebu, ni timo ati takamanda.